0: praise the Lord.
1: Okay, hallelujah. Okay, hallelujah. Aki yin kaabo. Se apero awon nigbagbo ati iranse Olorun ni owuro yi ni oruko Jesu.
0: Agbadura pe
1: bi o se wa ni ojo to keyin apero yi Oluwa yo bukun o. Olorun yo bi agbara wo. Oluwa yo fun ni un to nilo fun ise iranse re. Lati le japafa ni oruko Jesu. A fe ki awon eyan alejo pataki kaabo saarin wa. Nitori na mo pe alaga kan eni owo Joseph Paf lati fi awon iranse Olorun miran to wa ni ihan.
0: Demand
1: ball, okay, bye.

Onyankopon emu wo botaye pa se me esese menyankwa gye weye botaye so obi o yare be urade che bompa ya umusa na munsa beka botaye ne sei ni nyina ne se me menso esese menyama ya sa mawrim fi we kra obi a wo shano so na obone fo to shano so no na wa ba urade enche botaye ne sei se me Obe jimye fri moun. O ni batimyo. Nenye fra. Diya na menye ma wose. Me pese meni huna diya. Ye ba winyan kupon chan. Ye bon pa eti winyan kupon. Ye jo winyan kupon idin. E wabota ibi intra. Me ye mi koumu ye. Me kenka mi Bible. Debi ya ou. Adi intra. E se mi wabota ibi inti ya. Me kenka atura se. Na me tima ye nam uwe uradi. Me jine pinti. E wa uradi imu. May bomb pie em. Me hear ankram cram pie. Why didn't you so bomb pie? Me person minya ping. Ewo nyanko pona dum. Yem pie boni nina ye GDA. Nina sir ene botaye ne nantien. May ko ifie nyanko pon fie. Ah sorry. I am any jiso ase me say yem ko eradi ifie. I didn't na wo ko ho uko eden. Fi se. Ayonku ye nimu ahwadi wumbi pese minya ahwadi ya ifre radi enche ni pebi inu ewo hawa ba asori anawo kwa asori na enzo ni buta enti ya uko unimidi enti kwa uhu yeye nshie munu wabe nshie munu asu unimidi enti ya uba hompu ajiri fuwe shie munu na wade mwa kwa kahubi na enzo ni buta ibi enti ya odikoho wini mwoye wenye na amesuma yesa wasiye mkwa mpapa siye mkwa mami siye mkwa nita minu mwenye na abu anayi ekwe esese unya bota ye binti ya uko bota ya mwoma ujidien jidi ya eda edin wakano Hebrew fongo ma etidu bakon imu engotu Hebrews 11 verse 8 jidi na wafre Abraham no sharon so sa Hebrew 4 engwa in obo enok ni jidi enti Abel jidi enti Noah jidi enti Abraham GDNT Sarah GDNT Abraham Biobra wadi Isaac ebo aforiema wonyankopon GDMU Jacob GDMU Nipa yehuwa mu ho nyina wabobo mu di nyina Joseph Moses mame ani Moses omu nyina GDNT ya na se omu ye no GDMU a And the war chance to be or bought transfer one to a toss from Kusun Kumukra will be a one toss on air stronko. Now, or transit Edmund, there may be an air dead do a mammary moon, and so I dare by Kubina a dead woman in a moon, and Momunina, so ye any pass from Kokra, Sani Womujidian one, Sana tear away as your one toss is see a moon, and or maybe a Timubiano, a yen, Sad a dear by Kuya a d demofoy. Jidye yi, ya diye ba kun ya, eno ne kron, eno son pa, eno a diya, e diya kutine pa, e wumu, so ye akwente buwa. Na we nina no e wumu jidye, enti sa a diya e diya kutine kasiye pa, enye me nina jina so ne ma wumu jidye su kosro, e ma wumu so e kosro pa, na wose, e jidye mu, ena Abraham no, e bra, ofre no no, se, Won free onko bebia daache obenya ehono se apeja die oye city otie we any ade dadi we ni dia edadi oho wonim se ewurade e freme o freme aba enye ma me huye mu se simple apeja die amenya ehuni se simple osro menya nhuni se sia me wuramu enigye Ani a husi die ewo nyankopo ahidi menya ehuni ena mensa ka wo nyankopo frɛ ma ye sitie ama ofrɛ no ena metie sa so frɛ no osro frɛ no e gidie no a na wa sorry na wa ba ewurade nchɛn wa bra misa hwe obɛ ewurade nchɛn wa bra wo hwe wɔchi obɛ ewurade nchɛn sɛ wo nkɔra bibibia Se wono akasa. Woyono kwafo. Unyansafo. Woso. Na udimu. Namne kesiye.
ne to siya fine ewo niema munu ma je asemunu na wodi oka so be yo ma yonso ma ye city eye sa city e yino eno ne ade dadi ya botaye mu a ewo ubi ekwan ubi abrabo mu ye city eno freddy hwewu o freddy a na wonim de okro na wonim de woko wejidi a onyankopon ehwehwe afri ye hosisi a ye ko so ahiman mu mesi ye ko so ahiman mu yenim kwan no eno ena ho ma me kan se me be we ni kwan ya yemfa so se wo papa kwa okọ no na eba abeka che se we ni kwan no nanso yesu yi wonu oyẹ kwan no ono eno kure no ono no nkwa no na wada na di akyere yen se we any ekwan no moma ye nante so na ye city e se se kese e mami hunu se e ho ekwan no ho na afi yesu asi form owu wasie no wa sorry eno san ko eja no enchen eno se me koma ku sisi baby mama mo wanti we yo amen na se me kona me ku sisi baby mama mo a me ba biu na baby yo wo no wafi akọ ho nye se wo ja ye nko am ye nko aya bre o ya bomore se ne be ko da bi ye nim kwan ne ono nko an nim wo no na akọ ho akane no ye nso ye be ko bi wo yesu din mo aye sajidi ya ene maye bo bra abrabo aye son kokura sajidi ye ne me transi e mo bo bra e chance wo me ba airport toss me no no wonwuma e dadi a aye son ko ekwa ene mo pa e so aba bebre ma onyankopon the excellent work of fruitful exploits for God. You heard Daniel ngoma ti du ba ko yimodu asami no Daniel ngoma no eti du ba ko imod du asami no ma me nchirum ka cry asem mu se de esiti e wa afana mi no sa asem ba ko ye bekinkan ba ko de esu ba ko so de e shen asem no ba ko e kasafa enipa wo mu nyina fa ko wo wo de ho to so nyi wo nyina urade mu ye kwan fro so de o kasafa enipa bi ho wo na wonim wachi di pa sele o nyankopon esitie ba wo ni sele o nyankopon etie ma ewiase ni adasama nyina ani sele o nyankopon ohun bia ma adasama nyina na esa ruhye mu kasie mu ene ma wo timi yesoro kokora na wo ye nipa a wo chense won esene enipa bia wo ho bia wo nye nipa a wo tie nyame asem ne keken na wagye asem no papai na wonfa enyo ejuma bio hwewo yo Daniel nguma ne etidu ba ko yimodu asem Daniel 11 verse 32 wo se we na wona wo bo apam no ho musuo no wo ma wo sum no o de tachrema chenye bese wo wo ni antichrist no aboa no nipa ho do ya satan fo na ahye wo mo no na wona edi o mo kan no wo se wo bese wo na oh nipa binom di o hwe nyina ne se aduane ankasa ne de ma omo ne nyi o no kure no aye aduan papa no emwa wo mo wonpe ye mo mo nyi emen no kure mo da ho no anya de a eboa wo mo onya kwan ma wo mo de o hwe nyina aye opa atro na mo ma hyehye wo mo ho opa atro atie na amomo esi wo mo ho yie pa nese woni obi eye bibi saa na wonim se wodi na ada ojitu osume dawasi o miami mun minim se mente saa nanso wo na wa kire me saa enye saa na ada yintu ifise antikristo no se oba be sei nipa no oba sei nipa no
wobe chini pano hu bibi wane na da ho nanso emrebiti sei mu no bra enima boni be koso wo no wo se nanso wona woni mo nyankopon no beshe wo hoden na waye adie nipa woni mo nyankopon wo nyankopon no wo hoba yade nema mienu ene esa wo hwe abre nyina obetimi ahwe anadwo betimi ahwe demu nso obetimi ahwe boshe no na betimi ahwe amane no nso obetimi ahwe apam no betimi ahwe ako a ekwaso ofom obetimi ahwe soro ana betimi ahwe fom nso obetimi akase enema nyu ewa mai pi eso ebi amai nyina mu nanso nyamra medeba sum nyamilie obetimi akasa enema nyi nti ewa sa want to atwaso we munti no na we nyamra medeba sum awurade ohwe kwanya emfra so emre biti sa no emai biti sa I want to atwaso biti sa enipa eyamumu yosem no o yamumu yosem pa obetimi ayi no akase me huru wo nyankopon be hu nyankopon pi wo yesu di mu wudim no seja yeja owo osoro na waja owo osoro nsoro wudim se uhia sa eno ma nyina wudim no se eja wo ye onyankopon eba wudim no se ohene ohene emra wudim no se owura ah wono no pe ena esa ye adwuma wo pe enye ho wa asase so se de tie ewo osoro no wunim no se obi ode ni hia wo ema wo maye da da aduane wunim no se wono ne obi ubambofuo emfaye nko enso hwemu wunim no se wono ni ojefuo na yiye efri boni emu na wo ena hinie no eni eni mo nyam eni tumi ewa o da da amen oh god eni mo nyankopon wa jiyan.

Oma yen sorry na yemon paye yen yen asam dada asam nifa jidiye hu yen nante o jidiye mu jidiye yen ninti amani ma bibira boye ye busa awurade ene se wonyi ani ma bia hodo bia esi ekwan bia esi u jidiye kwan bia ema yen timi nyina ewo amani e bitise munum wa bra ne bi sorry etem pese u bia wano na wo ka kire awurade se awurade ene ma hodo a ye abraba enam wo ho nam akwa hodo enum sorry awurade nyi fro abraba ene busa awurade sa won nan

e na sedie se wo tretren ne ma wo fie se ne teacher fo nso tretren nkoda no e wo school mu no enti eja ehwehwe se ne ba be ya de pa enanso ehwehwe se ne ba e be ya ade pa ti awofo no nyina no omo mpese akola no ko amane bie mu ti omo ka kire okwesi finance ha finance ha adwoa finance ha finance ha enu na bible nso ka kire ya ye sempakafo ni asofo se enipo masakre nyina ye nyankopon ma ene odi wa hye yensa ti kokobu bi wo hwa e wo se ensu ye bo wo mo se ni awofo e bo wo ma kokono ye nkan kire nyame mba nyina se beba se ni bonyefo jiji wa mempne obonsam na ota so hwe bi echi heavy abono oye ten ontumi nkoho bio ti wa wo hwe ha so ye bonsam ke die na obe ni nipa ye wasa siso a dotie ni mfuntuma ni nyame dia boye na ye ne ko heaven no no yo sra bofu ayamfa dotia mono ono okoje iti ejuma wo ye around the clock de bia ne se obede de nipa no ada de nipa se ne be ya be ye boni te se ono bonsam ye de boye ni no na odi boni no iti ene we wasum ne ti onyankopon asem se sohwe utwe mutan ebeba otan so ebeba na ni nyine mu no emre uji dia sita jina pintin ma urade jina pintin ma urade se ne be ya yankopon eni be chi obetum di wetwa po a ohuma ko ajo asase so otini chen ni pe nyina na bon sam se why no why ni sa obon ho bai why you say ntina odi wechi no oso ne hwe nsu Job edi nkuni mo so hwe nso praise the Lord enti ne Bible e ka kire no no se ye awofo nhumu ye hwe se enipa o masakra o madwa o ye Nyankopon krofo no o be twom ho afi boni bia ho ye hwe emibusem eti nan che mudu nan kosi dunsia no ebusem ti nan che mudu nan enko abonefo kwan mu na emfa enipa boni kwan so kweti no ensine mfa so emani ose ensine mfa so mani free ho na sign ho ko na ona jise oye boni ansa na ontumi na jise wahwe obi ase ansa oh obi a wabe wias na de ose boni kwan na medi obi a ogyina ho menyame mempɛ ɛyɛ mehi ɛyɛ metan meya sɛ nipa korɔ bɛhwe ase ɔn ti sɛ wonnim wei a wobɛyɛ w'adwene sɛ ɛnneɛma ɛkɔ so abrabɔ mu ɛtwintwa wɔnan mu na mayɛ mmerɛ menkɔ asɔre menkenkan bible menyɛ sɛ ne nyina woka sɛ ɛkɔ a ɔnsam ta akyire ɔpɛ sɛ ɔkɔka ne ho ɔgyem ba sɛ nyankopɔn yɛ w'adom na sɛ nyame yiri firi hɔ a ɛni sɛ ɔkɔgye mu da praise the Lord e Matthew sempa etinum ichemudu ekosi dumie no ne okafa otanso ho bonsam de sohwe bana se wanyawa na ode otanso ayede aba onemni pasu ni etu ho ni etiwa temni esresro ni etwetwe na Kristo smutantan ani duku ti se ni okotron koko ense bebre ni ekagusu se ne be wa bambebu ese woni bebi a ofre ni bebi a okura anya dia obema kwan masa ne mana bu abamuda ye ye o sample na unya ho den mo se ne be ya obetumi atoase o Yesu mu no akọ heavy Matthew sempeti num chemudu ko sidumie no inhira ni wa train into water na won na osoro ahenie no ye won dia inhira ni mo se wo ye amu na water mu na midinti odi atro kanse mo ni bia to mo so mo mo ni nye na mo ho sepe mo na mo aketu aso osoro asan wote difo a odin kan no emre bi na me wo baby one of the regions in Arabia wa so no mu awasakra fufro bae na obeka ni sema otaye ta no ne wo hawo ye ha ne ma mi bi one ne tie ono wo ha no bre wate ne ho se wo jam prantwe wa bibia e ma mi ye hini ade ze ni pande ne ma ba ni saka bi no si da bi mintu mi yesa ade no bi o ma me ne ne hise ya ye wana bibie we bi a mekin kan ye kire no se nhira ne mo se wo ya mo no ta mo na midin ti odi atro kan se mo ni bi atomo so mo ma mo ni nye

Ina chin wa yesu demo. Ebia obi ampese ye bom pae. Onyami tumfo e da wase. Se nenso unama dumni mobro hunu so di aba wase mho biyo. E da wase mre kwe mo nshira wo di amaye. Empae ni se ina obi me nshira na ye mohum ohun wa yesu demo. E di etifu yina ashe wonse radi se bra wonse mo ebe. Fa utumi wadom eno hon humo te chire. Se nebe ya etia ebe tia siye. Ihunu so ebe hunu mo. Na wama ya aduma ya dibe ye juma ni afata ahimayenu ya dawasi wa yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Adofu no, nsemwa ye kachirewe ya aye ubiye, pese midi adansi ya nichirewe. Emse, acheka kra, mbikenya, msemo heya na mamibi fremi. Nukache mse sofu, ya msemo ye kama, mpese meko, dipala ifu asori. Eti ikoyuhwe ne kira kwan ne meyre ekoy koto onini kunu ninyi na ichi na utie nyamsem no sa utia wo question na obisa ofie kura wo question na obisa eti ebra ekoy memane pen drive na pen drive na onyae no ni nano me call ni ho na minim se mame no se na ne mrekure beso amena ko eti wo tie pen drive no sa Sembi kote manansen koye asore oho obai. Oti dawenya. Eti ebra ugusu sa ufi asore bakura no de pen drive na shemu no otie. Ni kuno se ah. Nese siya ina ufi asore ya bana. Unyu wa humi kakra. Misiye siye miwa mahevi. Owo kichia no otie. Oda isi nasum. Laptopa oditie ni kuno dia. Osu oha ni kuno intu ono ako toni die. Ti de tintin ni titi nyina ni se onyare nyehwe na no okolapse omdon kote ma general hospital amba bio na ansa na no ka kire ni kru se omuketin se ofio no opese otofu fro de sense ho na wanye na ni kru bi san se ah nyi wana wo ka so beto ketins na odi asense ho se ah ye ka heavy asima wo se ketins Na similar things in Kumasi, yenu ya baby ya wejani huama evangelism, ne kronkron ye. Unini di mkomo na waka se muti ya sofu wana asore, wakachiro se we nye kronkron ye wai. Unini kru, wakanya msembe bia, unini kru tewosa, di bia osore ya, heavy huwa se mkwano waka. Ni kune si dain, omutim. Ifie nenim eho na deeper life ye ye ankefu a ye so ye odan oho nti ni america no minim ni america ti oka kire ni se edan fofra wo ye no omie nkompo no nkohwe baabi adwuma na duro se ah ye ka heavy asma wo se dai se base wo se wiase mo na nyame mie wani ma wo hu ne frɛ ne heavy a de be kan fa hu bi ofa na nanse se na se wo nyame bie wani ma wo hu ne frɛ ne heavy a Ube bu asasi su niye me nyina se sum na so ade ye osma fo Paul kai no Philippians chapter 3 flipo fo nguma no itimiensa ye kan efri enken fri nchichemu enso no ose nanso enoma enke ye memfaso no Kristo ntimi bunisa de hwere nanso ampara mi dasu mi bunu me nyina de hwere mawura de Kristo Yesu huna Ebro so nunti. Itina mefri no mani nina. Nemi buni sesum na so adye.

Yesu dimu ene abompae. Rade ahuyamobo. Darasema wiemu satraye awama muwada huwama yae. Wama ensua antoa hae jume die. Wamu se yedu sutobre mdiye. Rade ene diniye. Sire rade di dino. Sire rade di. Bi wano bompae. Anaju ye rade ye. Nyankopɔn no ɔso. Nyankopɔn ɔyɛ tumfoɔ.

Epa bo bremu ni hoyi. Oyin kase anu tie. Bra ye tu friend wo no su tie. Kan ho ni amon pa ye. Su friend ade yan ko pon no. Bon pa se rade onye na juma wo ya sasi ni amemu na Yesu Kristo di na sita ba bia Yesu di mu ene abon pa e Jacob asem no katrain sa nye ni pese obi bia ba ira e o mse do mi ya ba nkwa jim rae be shemu shemu ya si Sa rari be ye ni frano efri. Ani boye fono eni suwe ni mimiye ni wakuma mumiye. Ema rari Yesu Kristo asempano. Bopo ese sum ebe tuwa irana jim. Na asempano hayano mwura kuma biye mu. Biwano bopo ye. Sufre rari diya na jim. Dodo wa omu aba habe hunu kwa jie. Omu sanko sani omu tiye. Yesu dimu eni abompai. Mamenti emi papapa waha. Yabe ma nyakopo akua. Nyakopo asofuwa papa kumi akua. Aduma inyene ni so suru nyakopo. Enshanide. Wakasa train. Na bribia o kase o te se o bebunu. E brade mano awane po fro se o kodye. O mano awane po fro debia ti biwa no eni e brade kasa. Bo pa e mano. O jay bibia di ema sempano. O de ne kra eni bibia la tuwa ma sempano. Te eni e brade kasa na jing. E brade Enko swa mani nore kasiye. Rade enko swa enshani di bibri. Enuti enye rade kasa. Opaye baye mami so. Mama Esther ono so. Otaye uhum ejano echi. Rade enko swa enshi ono so di. Opaye mao. Mon père se bain bono nye sronko. Tise uja, tia sena mi frisro. Ane tla ilasha mweshia no. Sa tia sena mi chano mweshia. Yesu dimu eni abon paye. Yeja eni enyankupon. Ye ni aso wana jui. Ewa wase, ena mbretia di bon paye. Ni ebisa ubiara. Ni echeni ebisa na jui. Na enimsa obeye, ye diosi. Rani ya bopaye. Wa ye, ebro ni ebisana jiso. Na enimunyamu kawudi, ewe Yesu dinimu. Yesu Kristo, baye ni makasye. Ena wazisempaye buwe iya no. O Yesu dimu, eni abompaye. Ujiri se, rani baye ni makasye, na juya mamenti emi papapa.

Yesu dini mu ene abo mpaye. Amen. Yobu ngumare tre ye numno. Temudu miye nu. Osai aniti fo atimu po. Na onsa antumi anyo adepabiara. Te abo mpaye. Sa onyanko pon. Besai. Eti mpo biara efiro ni tifo ewa amayini mu na omo eti mi anye mujume diye no mjise ibia bompaye. Ralbe ma basbasa ya ba omumu sa omu beshiye mua ebrade bebo mwenye na apete. Ralbe ma omumu Buta yenu mti mporu nina ae kwa. Bopa yese, sepaka fwa wosa miya miya nina erwade. Eka omu, umuru erwade, iti muka eka omu, bwani bia eka omu, bebi omu bia. Yanku po tumi no. Ebe kama hon, anadvia, anadjo. Somu pie o, somu ba o, emon paye.

na bibi ka tire me se sori tire na so na nante na na ka mitimi en nante se ne ehuhu se se me nante na na ni se me ho beto me kura wo yesu din mu me die ya papa se sense of him baba we is here no na na na me bi se me ho sabi yakopon ba na nso so fo wo se we here me baba eti we emama hoto so teja me da was a self from me baba me se ready mo wo din da wo yesu din mu yenye urade aye yenye abai owo ocha se yani e kan se oyeyarefo sekase na nse mayaresa otimi enante mfieduni ose obaye nyakopon akwa mpaibonu amana nya yaresa disese otimi nante enyi urade aye enche nipa odi ho ya moye sama urade kofa be ma wo mpuma so ba wo sama urade sakrofinya fombra mumi sebise wano asano mekasa akwa samno supporte nipa bebre eti amse tero bebre enyi urade aye enyi urade aye ya fami brother Elsa die we were the Palab campus. But say, dear dance here, a fine young boy, me, and rather some area. Man and sunny. We were to be a beer. Yeah, the woman. Say, don't look at me, and you be a war, make my minimum, and the bona yana, they be a freeze you. Now, man and sunny. Sir, me who say. Suno a esena ya na apai no ababio eti no na me fesa ampa esi eti ene rade esi sudia eti osofo eka se ba bibia wo ohaw ewo eya o minimu no a ahunu no me de de na ye tokru na da ho eti me de chobi no sa tokru na da ho no akata na ewo ho be fie dwonu mienu ni o be fie dwonu mienu ni ana na men kunu sabane na aha mebre ko fobi ewu mi o se ah ade en na wo hoy ana se efri sui de bia na eto da kra na me fere ntimeni aso de urade aya ma mi so asa mi are bo won se me urade ti ma ofo atia sa o ka se no person ko ye operation senior akwati pro na fe na ebia ekuro na wu na de na asemani nyi ho sasa de nya me ya akwati say efisio dad ye na asisio frimu am da urade as say banya ma yaresa na ma yaresa no eya afibo wo yesu dinim enye urade aye edu abemai na ta say ne minimum no no owo sa oh how no I say oh ho da so yakopon pa bompa wanya na ar se nyero ade aye enyero ade aye ni pa wodi woni po di ho enyero ade aye ye yi owura yesu aye ye fa mi debora da urade ase ni urade aye ama mi ne dey na mi wo manik kame sabe bia meko se mi su ana se me kikaden meni ekikame na mi titana ye koko na basa so me huto me na mi chanso mi mpuno me kikano na mitimi kinkai me kikana inisi uba kache mami se zanie amanie te mami bompaye mami na erale bua beda no na sada no bibia eko so sa esofia no omu etchemu anasa omu etuseda na jumadie yiko so mbaye
na metwo paibo na chi no na meni ne kekame nso enwa msufre wrade na majuni ni so na mewo abisaji bi nene edemi ozofo bo mpae no nunu se paibo kwere bi no meni no kekame bio na se ah we bibia na mehwe kwai na adie foru kra bae no mikoho na so de mehwe me sika na besa de munya munya nkopon we eya ade amabisa na anunya ka nyankopon ewe yesu din mu enu abae na ese akwa yare a embia diodia ne ho mpene de ba na so nyankopon ni pa bom pa ye ko wo so ayere saba bekam ho ye ni pa odi ho ni pa ebre ho Adan sebi oho a yen ti ansan e beko nti moma yen ti enu anom yenye urade aye yenyi urade aye wede aye putoka sa nti omu wi a ni adi nkyerase na ba

Wabrese wa bonsem. Oya na tuwa chese, yebre mfrida. Aye, anajua apruni na buwe. Obia, diya frisye.

pie. A radio concrete shall be braced, then so dear chain. A bomb pie is a brown semo bay. Radi my entire seal or humo. O yes, you demon a bomb pie. Amen. Adofuni epe se e kayo adisuya e shase e nena nyamia dumedi bebe wye the broad and the narrow way. Kwante trete eni kwa hiyan hiyano. E shase e nye mauti ase se kwa hiyan hiyano konkum kwante trete nuko uwumu uwe nye wye. Nensu agrehu se mni se ni paka krebi eno omu nam kwa hiyan hiyano so. Inye nyami pekra ni nyami su nsisani nshishe e se nye beye dombe faso. Bebi e da ne da. Se upa beka hon, tisa udru ha ube hon se, enya gudye. Ena ye hon se, omu monam kwa ntetre tesunu, omu doson cham. Omu doson pa, ni panu kusi bre, bre, bre, pim pim. E oha ne ba kwa tuwa fa heaven kwa iso. Na dudu na su upi omu gujimsa. Ena ye fye finding and walking in the narrow way. Ohwehwe wo hunu no ananti wo kwan hia hia no mu enipa de sani se base ye hwehwe sika ahunya eni agrokra ba bi ehye bia ekwan bia so nipa bebo modern so obenya bi se ehwehwe di bia position oh eni edru ho enya sem ketua ba wo se nipa hrudwam sa ye hwehwe tumi a enya sem ketua na se abato draw ho ne koso ena ye hwehwe se ye be hu yen ye be popular so a enya gudie kura awre ho ne se ebra ye de ye hu hye sa ne memu ne ye ya hwehwe ne ye hu no ne nyina ya sase so ade de die mbe free ha ko osra hima mu no ye ni ho adaje is a pity awre ho papa papa papa papa sika eye ukwa umfanko. Papa no wodibia pa eye papa papa papa ukwa udibia beka go udru heavy ho anya di obie ko bo dibia no ho. Utumi a ukuta wa asase so da obeka wani eguso utumi ni nyina asa. Kaya ko e bia e frɛ no strong my bro no ana meti su okumase. Akwa no ho den Togolese no abetna. Na edwuma bie no a wo kyerɛ na wo ntumi nyɛ banane nsa ha no. En okuwe obi cylinder. Mini pakro ebo nudia. Na strong mind. Mbranti omu ni mnu koshese strong mind. Daho na chese ahodinye na asa. Timihu ya na midimri kako ya na mepe tipu ni message. Se ukwa. Jidi odbe ubefa kwa isu wako. Kenya mea se mchile nino bompaye. Na mdishe ni sem. Strong mind. Utumo ekukuru niye make se onua utumi kukuru no hon. Enipa de ni eji ni wiase ha nyamia se mo ba de chini a design ba yemfa nye hwe enke nipa de so nyame de so ne beka enipa pi huru nyamsom ho pa so adwen sakrama papa no omu ni bi u kenyamsma emi enso se o wi ha no okokonto ko wi ha no okono nsa o wi ha no okobu adwaman enye no ne de ko heaven hwehwe kwan hia hia no hunu na faso. Luke chapter 13 verse 24. We Yesu Kristo enu mwase. O se. Mwa kanchire wonse. Yesu kanchire wonse. Mumpre enshene epono tia tia numu. Na misi mwase. Ni pepi bashuche mwashene. Na won to me. If you say conditions ne wohono. Omu yon majwen se. Eh, ya no mu refri se ya adumo. Uji tumso peso uja boni enyame ma wadum. Ubiye nwa deni pata pana huo deni jaboni da. Untumi, adumu ba, ebuwa uma ujai boni. Wasi bebi ya boni adosu, nyanku poma na adumu so broso mae. Kubiti se sola boni akwetino, akukwano, ebe nana nkwetumi jai boni. E adum, no kachiro Ephesians chapter 2, wasi adum no nem jide so, edi hajimo. Infri mwa. Nubia huwa huwa nwe inyanku pwa chedye. Iti tiasye na shushu hadumu nechila kwain. Sene obo.